Abe me pesa wo di problem na wo family to nchen na wo di gidie ka se wa kan no ebebe mu emfa wo se wo niska awia ya ye ka se ewrade aka no emfa wo ni school na wo ntima nko no

Obi ti sabo wani monyamu Obi ti sabo wo wutumi mu O klon klon klon klon klon E ti na mezi wusu Na wiya Efe me santi sa Di besine dey

Yankopon a ye ho sanchane. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa worry. Akwento opno no ebue. Ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre. A oba no onwu ate. Me se onni ano obetna ase. Me se oyire no betna ase okunu no onwu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richemo any friend for me no be bad in cheno amuti amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobo an se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye and I yes tin in sa or the kawan and it chira one sa sani abuchi dietia no and yes saha and yes saha mamu ha Mrs. Sahana chasam the sa and maybe na yesu richamo and if from for me no be bad in channel I'm beside the cell we are my boy David ba we are my boy David ba. Na yesu bi sa won se moji di se metu mi aye we yi amu bu an se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye na yesu tin in sa o de kan we ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anye sa mamu mesia hwa no hu na de amno mu hwa. Hey, I need to support.

amotia mu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metumi aye wei amobua ne se ha ni owure.

0: awa weju mana yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eyo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richamo any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi ayewe yi amobo an se ha ni owure ya jiji o se u betumi aye na yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji di atia no enya saha mamu ha mrs saha na chresem ni se every be na yesu richamo any friend for me no be by the channel amu bisa ni se hu ya mobo david ba hu ya mobo david ba na yesu bisa won se moji ni se metumi ayewe yi amu bua ni se ani owure ya jiji o se wo betumi aye na yesu tini ni sa o de kan o mwe ni chira won se ha se ni amuji di atia no muji di anyi mo nkwa anye sa ma mo mesia ho na ohu na de amuno mo ho a e ade a chisumpo